0: FM, in tune with you.
1: Khosi dumela tshe ke le rato dinto mo le ka lena mafikeng ne bona fa botwa ka kutloletse motse kwa gago ke fela mo dikobong ngwana rona bona tsela pele gore di sa monate ba.